0: yaba ino manda ino ya bintu nivo taikana taikana bintu sivo pakinga bino bino ya ishua chirufya iwe chichi
1: mukwai
0: ngati muntu oita msanga msanga mawera osatika chererelo ni pa social media pa ma Facebook ni chinji kansi
1: no baba jele mrefa ndi chitenshero ni shumule njitira kwa tirubuti eh?
0: Nili pa ulendo nikuya kunkwala so ni parking lane ni vofu ni kila msanga msanga please na
1: papa jele chani muli pa ulendo mrefa kunkwala mwansha bajele last time tu alira ndepo fya kunkwala na tidyo ndefa yanga konke one day nishinishi munjira
0: ni nkani ya madoda tikuyoji atikajia basi tikaweleka
1: bajela I don't care fya madoda mlera ndefyo na tine kunkwala nga tamwansende na mwata mwaeko ni vishe fya mikumwala mkunkwala every year February nga yafika fya Zambia kutenta nchwala hapa ni ponsi nchwala abantu wafurungana Zambia seba pa stand still.
0: Yai, nisie nikajie, nikayojia, kuye fani ngashite vya kine, nika kupeze.
1: Alaba jele nde mikonka, tapa ishashale nde mikonka. Nga mabele mkonka kunchwala, ndefo kia ya mwana na
0: ingi. Maona lomba mwa kuvya kine.
1: Nazitapane kumwala. Aba, mwala ngoni. Mwala ngoni mwali chenjera sana. Mwala wala kwa tina lishishita, nalifufuta de, nde mikonka. Nde konka, tapa nishire shala. Otherwise, tapare kumlea na imwewe.
0: Kani mkolo mlakoni, mwemba wakantwe. Kani bebesha. Ish.